Bueno, kunanga kunanga wakta kisitu tawir chis pa kasa kichya. Ari ka piting kuta on tu surparis pa kasun chha. Chay pa kaming karikos pa kanches ka grupo musical ta banda chay chimpay kamos pa kan katu sur kunawan ta kis kunawan ima. Kay piña kasi ang ting kuta kisitu tuku kang kunapa hermanos ni wilya kipakuna wakichepi.